kukuo mu nka nkyere me na obi gyina badwam se na ogu manim asisa wo pese mba ha biwa you are not serious ni mre nye hunu ye frɛ ne heavy na hunu ye frɛ ne gya se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wo akwan bɔne nyinaa ho se ne be nyame adom ka wani gu so a obetumi akɔ heaven obi ho na hyɛ na bisa nse wa sakra wa dwɔ se yan ma sakra if you say ewo me ma me ye mo anam sakra e bacho wo ma me ye emfa dwɔ sakra mrɛ wo you say wo ti nyame asem na hu bɔne a wo ti mu na wo ti ne suo nye no hu kɛse ansa na otumi nya dwɔ sakra obi ho bisa nse wa sakra e bo mo su ya hyɛ me dene say wo de breach e tu nsuo mu na wo yi no obeye odwan ana o breche no ko nsuo mu na ne ho fo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsuo egu no ho it is a we ye de boye ni o ye breche na ko to nsuo mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopon frɛ o mo masakra se nwan na o mo masakra pupu befo no bone nko a breche no no it is a o be sakra sakra ni nyame sisan hallelujah we ye breche o nyo odwan o mo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa no atumi akase masia metie metima urade miwa me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni mo jagu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mo soro ahemai mo ene ye hwe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya kinkan. So ye be sign a ken biu. Se ne be a ibitim. Na watia se na ko wasum. Ose munche ni opron tia tia no mo. Na opron e son ni okwan ye tre ni diye ko ose ye mono. Na wan wo she ni mono e ye pi. Na opon tia tia no okwan hia hia ni de ko nkwa mu. Na wa wu hunu no isa. Ah, nyami ne de hunte ni pa na. De bi nyami pesu bia ko heaven. Bia ko heaven. O pesu bia hunu. Ne mom e ni pa. O mu hun sa kwa ino. O su na mi kase ti se. Mi kwa ya mi nam suwa. Mi tu mitre tre min sem. Mitre min sem wo ha. E ma dunum wo ha. Plan for the dunum so idea sanam do omo yede omo ko e bia botu krabin kum ni tia sa cigarette suna me pa uhu bisa ukwa wona mpembo kwa no tre ba bia pe bia utu yede utu fa enkro fo de yesu ichre chre de kwa hia hia kwa hia hia hia hia hia hia hia hia hia she say kiti kiti kiti kiti kiti ti wonam so a utu me fa mpana yede enko utumi fa petesi to anka ho wa umukura wo nkoso na yede no asesa na ema ka ho ti wo so masa na ema nyina tigu ansa na wetumi afa so ti we de yesu twa ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa ho ezeni mrika tu no nyina na odonisika a chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya no si Yesu. Mi a young man, mi wiska pa. Menia brepa, chere mi kwaya, mi faswa minya da. Abrante no ni mbibi o, on sakras no ni mbibi. O ni msi wiasa ayen tina hafi bo. Uwe ufi a ube ko. Busi na fobe to adake, ebe tinisu, ebe yewe ye. Tronde o ya de pa, bin mwe wajin se, yes, I never ka. You can't have him once also with a benichna. Who can hell also one a cohaba? Who can say sacra, the unco heavy also, Che. To Yesu shall see a church.